0: gbogbo nti satan sana so mo o sa le fi wa se yeye olodun ti o fi yeye re si oba tin dogbon so yeye re da yeye e ja gbega olodun mo gbe oga o se titi lai no pe mi lodo e I will forever praise your name forever and ever in the name of Jesus bo se dobale bo se kunle o se so oluwa dari ese ni jemi gbogbo ese lero loro ati ni se mi emi o sa ko mi o duo bi eni to pe ohun ti mo kan so ni pe wo mi se laanu dari ese mi jemi gbogbo ese ti mo se e ti mo mo ati ti mo olorun dari jemi that is the voice ohun to le se bibeli ni bi awa ba ni awa ko ni ese o la ntara wa je ko si si otito kan ninu wa sa gbogbo eniyan lo ti se to si kuna ogun olorun ebun ife olorun nikan ni iye ti o ni pekun oro olorun ni mo ka yen oluwa dari ese mi jemi ese awon baba mi to le fe ta ko mi olorun dari ji wa oni lojo isegun ojo tuesday ogo mani fun o jesus ko to wa dide mommy daddy ati gbogbo eyin sister and brother te ngbo mi e se so pe baba fun mi lonje ojo mi loni bi mo se nlo oluwa fun mi lonje ojo mo nlo niyan o didere ki kusopo iwa nkan je mo tun lo laaro yi olorun jo ninu ipa atagbara fun mi lonje ojo mi bi mo se njade lo loni mo je ke mi ato mo ra ri fese si in the name of Jesus Christ gbogbo eyan omo olorun e wa dide nle emi olorun kan ran mi si o oni so fun yin pe ke foke wa foke ni igba mokanla number yen no se pin wa foke ni igba mokanla wa mo juwo si o se a jo ke hallelujah yen ni nigba ta ba ke ta kan so pe o se somebody stand up and shout in level mo doubting tin ba ni o se in level solid hallelujah oh yeah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo fun messiah eju owo yen si e wa so pe o se olorun o se baba mi o se arugbo ojo titi lai lo pe mi lodo e nice gbogbo eyan omo olorun kin to mo lo sori facebook kin to bo sori tiktok pepe yo pon mo ni aro ni amo tin se bebe nkan meta la nse si omi to nbe lowo wa alakoko ma gbadua si elekeji ma gba testimony si eleketa ma ka oro olohun si o je nkan meta yen ni o parapo ti o di iyanu e wo mi odekunle epafras le ti pade mi lori facebook tiktok ati youtube awon ta jo gbadua tana mo pa fi si awewa mo ago mefa abo la aro kutukutu gba ti o ba fi di ago meje abo a ti mu wale pepe yo pon mo nisin tola ipade forije lagbare ni to laye atorun e si onje to ba wu yi any is going to be prophetic service isin ta nso yi yo je isin ise woli na ago mejo abo gba ti o ba fi di ago mokan labo iyen o ti wale elekeje o bere ni ago merin gba ti o ba fi da ago mefa na iyen na o tun lo mefa abo a tun mu iyen na wale kin to sare lo sile agbara mo fe tete lo ri agbara fun idi kan tabo mi won ran mi si eyin omo olohun wa gbe to daju koni si ran asan mo olohun lo wi be oni kin so fun gbogbo eyin te n bo mi laaro kutukutu pe gbogbo ojo ti won fagun lo won olohun yo da pada fun o yo si si olore ni ilopo meji gbogbo yen gbe owo mejeji soke wa wa ki gbe baba mi ogo mi da baba mi igbega mi da baba mi idaun si adua mi da ojo ori mi nlo eje ndele agbara mo bo
1: e ka ro sa baba mi emi ni alaileyan mo pe lati seme
0: nice le gbo nto mo birin yen bi introduce are emi la alaileyan emi alaile nikan ta nu kan sogo lori aye mi eje mo ni isin eyin wo le leyan to je pe olodun nikan ni alati leyin re to ba se po wa nu group wa awa alaile eyan mo fe ke dide nle wa wa mo patewo wa kigbe mi o leyan mi o leyan mi o leyan olorun saanu mi je ki won mo pe iwo nikan mo ni laye Baba mi o mi o leni ke mi alai neyan mi re. In the name of Jesus. Engineer, eje mo gboro omo birin ti o leyan alai leyan.
1: Mo dupe lowo Olorun odekunle. Dupe lowo Olorun ojiji. Mi o leyan o sugbon mo ni alaanu kan. Alaanu yi ohun ni oko mi. Alaanu mi subu.
0: Ah! Ki la alaanu omo birin se? Omo alai leyan yi.
1: Alaanu mi subu.
0: Gbogbo eyan dide nle o ni alaanu ohun subu. Ha! O abajo ti baba kan fi ko sara moto e o ngbo mi nisin ki ku mo pa laanu mi eyin omo olorun dide fowo gba igana olorun jo mo ja laanu mi o subu eyin omo school dide mo mi e dadi e la laanu e bo ba ile subu iwe re le mehe esa bo po re n ba le subu olorun gbo ati dide ati je eyan awon mo di wahala o e fowo gba igana mo jo orun o pon bayi baba mi o mo ja laanu mi o subu olorun jo mo ja laanu mi o wo ojiji ni fe mo fo olorun mo ja laanu mi o fo lojiji nti won pe ni fe ni cup engineer je mo gboro omo birin o se die
1: mo waju mo we mi o re nikan afi olorun mo ni bo mo fe gbigba mi mo bi mo se fe se mo sunkun mo tu joko mo ro pe e ku oro mo saso tun mo saso si mi re nikan mo ni ha alaanu mi lo dubule yi o sele wi pe alaanu mi subu ni 2022 December 31st lo subu a de ma gbo program yi a join program yi last year June 7 la join ni emi ati oko mi lajo ma gbo boko mi se subu lojiji ni o lo ba di stroke mo ba ni ye egba mi aye fi mi sesin mo sasotun mo sasoti won sa ni ka gbe jade bi ta gbe lo won ni 600,000 na ma gba 600,000 mi o ni 600 naira nile gba ta de baba yen lo ma gba 300,000 cash ko won to da wole ise yi the funnest olohun o fe bible ben ohun se fe gbo program ti mo gbo yi
0: ah mama dide ogun ti o so fun o pe ko mo ka bibeli mo ibi to wa solution lo ti won o ni omo gbadua mo ibi to wa solution lo ti won o ni omo ka bibeli mo se gbo ohun to ni babalawo yen so eni to lo fe dawo le ti o gba 600,000 o ni ko bodo ka bible ko si bodo gbo program mi mo o so ni jebe e dide nle gbogbo eniyan mo duro ninu jeboje mu ase isele ti o de bo to bi ma wa woli eke isele ti o de bo to bi ma to alawo ki mo duro ninu ipekun ase laaro yi ko ni de ba olaye mo gbagbe ko pe iwasu yo alaanu ohun subu nigbati alaanu ba subu ki lokan oni ko pe iwasu ta ro yi
1: mo so sinu pe ko ni le sese nitori temi fi paronu ene nti mo de fi dupe lowo Olorun ni mo ba gbe oko mi mo ba gbe lo sile gbe ti mo gbe lo sile gbe yan ba yowo Olorun mi lo wa be si wo mi ma ma wo oko mi ko le soro ko le gbapa ko le gbese o wa ni dubule ma wa ma sukun pe ye alaanu mi lo wa nle yi ta lo tun fe sanu mi ninu aye bayi afi Olorun.

0: mama pe olohun odekunle o olohun ojiji sanu mi awon eyan ti wa so mi di ya jesu nile won ti wa lewo lo olohun ojiji mo ni olohun ojiji to ba ye pe iwo lo pe odekunle lo ti to ati lododo sanu aye mi ko pe alaanu mi dide alaanu mi ni olu agbe dide fun mi olohun gbe dide fun mi o wa di january 10 e ti se prayer e ti se program e ti so eko na ba eko yi ni eko ni ha mo ri iranse ko okunrin ni iranse yi ibi apa o si edele o fe gbe bi ejika e ko se gbe o ni owuwo o ni iranse yi okunrin ni o dudu ko gaju kokuruju be ni o fe da bi ko kola eyo kokon bi mo se pariwo ni eni of our spoke ni o mo se pariwo ni hallelujah hallelujah awon mo mi wa ni ah mami kilo de mo ni ah olohun fi aworan daddy yin ho olohun ojiji ni o no ba ni e ba ni e won ba o le se mo mo ni ah se nkan ti nkan ma je ti yan yan ni mo ni o ni eni na ko gaju kokuruju o dudu o de o da ipokola eyo kokon olohun ba fi owo won ni so mo sa dupe fun olohun ni on the 10
1: church the same go awon ti follow program o lo bi je wi pe bo se ngbo mi to ba mo to gbe asiko ti ase ba jabo o ni mo mo gbo nkan kan bi mo se tun soro lowo lowo bayi oluwa so wi pe enikan gbo mi won fe fun oni owo nla kan to gbari laye egbe ni fun eni to wi nti olohun ko wi wa fun oke ni igba mesan iyen tumo si pe owo ti owo inu account e ri laarin oni si ojo merin si ni osele igba to ba video on the 28 o ti pe mi fun ayo o ti san ida mewa to san ri eni yen yo fun oke ni igba mo kan la number yen no se pe bi mo se nso lowo lowo bayi gbogbo ebi te ba ti ngbo mi mo deje olorun ojiji mo duro ninu jibujibu ase owo to to te ise ni ti ngbo mi laaro yi me na gadaria ti o wonu account e ri mi o mo na bi ti o gba wa bi n ba gbo to foke ni gba mokanla oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba in the name of Jesus ba se wi lojo yen niyan ti igbagbo obirin yen ro mo o lo n pariwo despite the fact ti ro ko e ko dide. That is what they call faith. And ewa gbo gbogbo eyan omo Olorun kin to mo lo sori Facebook kin to bo sori TikTok pepe yo pomo ni aro ni ewo mi odekunle Epaphras le ti pade mi lori Facebook TikTok ati YouTube awon ta jo gbadu atana mo pa fi se awewa mo ago mefa abo la aro kutukutu yi gba ti o ba fi di ago meje abo a ti mu wale. Ah, pepe yo pomo ni sin tola ipade fori je lagbare ni to laye atorun e se onje to ba wu yi any is going to be prophetic service isin ta nso yi yo je isin ise woli oh e je mo gbo obirin ibo e je mo gbo when man ni pade tola o ti waye
0: igba to di on the level loko mi ba ni o fe lo toilet la ba gbe gbe ta gbe lati nu le de itapai lo ba ni o reun oun fe joko la ba gbe joko iwe joko ta gbe joko le mi ba wole lo pe mi se wole lo ki to pada sita mo ti ri pe o ti dide o ti rin a o ti rin suwaju die o te ti rin mo ni ha e wa oni ah oni mo ti dide loruko jesu mi ni pada dubule mo mi ni pada joko mo mo ti dide olorun jije ti gbe mi dide o
1: no balada padesha so gbo to wi olorun dide gbogbo eyin ti aye dagun le mi omo bo yo gbo mi ni hospital mi omo bi to dubule si gbogbo eyin te ni aisan wa rapata bi ti stroke mo pase dide dide dide dide dide in the name of Jesus Christ awon gbo mi o le sun le ko lo dide o iwo na omo mo pinu ni o dide o ba mi pade cha service lola bo ba le oni lojo to ni apere sa egbon to bi yin so semelo tin soro engineer ti mo gbobo mo nbo
0: mo ni he gbo ile paruwo ni je pe iro ni iro ni iro ni nkan ti o fe gba ni 600,000 l'Olorun se fun l'Olorun ojiji se fun mi ni ofe lo foyin sugbon awon eyan so wi pe ogun ni e nlo nkan ta lai mo kan fi se re lo po emi o ri yin ri o baba mi o mo bi adudu ni bi yakupa ni bi afufun ni emi o ri yin ri mi mo owo eyan ti e je ohun yin ni ebi gbo
1: na so yin kan tun gbagbo po ogun la se se nibi ti nkan de o si tun ro po ogun na ni o tun ro pa nfo wa na awon eyan na ni bi ta ba nkan de omo yen ti soro tan o ni ta line mo kan fi se re ilopo o foju kan mi ri emi na o si me tin soro bogo se nje ti olohun mi o madugo ti ngbe o ni se me mo sa gbo ni ise ninu oro ti nso emi o nilo ki ri o mi o ri olohun ki kin to mo po wa mi o nilo ki foju kan olohun ki to gbagbo eh ohun to je ki awon omo leyin yoku odaju Thomas lo niyan o ni alabuku ni fun awon ti o ri mi ti won si gba mi gbo Thomas ni afi ti n ba to ri ti n ba to fowo kan bi won ti lu lowo awon ti o loye emi pase laaro yi gbogbo eni to gbo mi o tun ba won raun mo laye sister yi won set to e lodun yi e jo sa ibi ki se ro se yi mo fi gbogbo asiko isere titi ti o video di 31 osu yi mode of prayer mo fe ke wa olorun ba n gbo kini ko paro a fe paro wo de baba la awon agbara to nbe ti o hand over fun o e je n se bayi gbogbo eyin omo olorun adu eyo kan pere mani ke gba to won ni je oto to ni apere e je sare wo boya mo le gbo obinrin tan ko to di pe mama lo aro ola o le die we ma yes
0: mo de fole mo tele mo de ri iyanu ninu e olorun ti o pe ni jade ninu igbe ah o se gudugudu meje yaya fun mi 600,000 se wa de tofe sugbon mo be yin mo try lati wa si Jesus City mo ma gbo Jesus City mo de ma gbo we ma mi o debe ri sugbon mo try lati debe mo so fun oko mi mo ni ninu kosi yi mo ni 77 yi 77 may yi mo ni a ma debe o o ni ami mo ni olorun a se enikokan enikan ma sanu fun wa a sa olorun sa se a ri change ko a bo sinu oko a de Jesus City Iropo mo tra ati fi jade gege bi olope sugbon ero ti poju won je ka ri yin ojo yen ni uma kon jade uma 52 years to bimo ojo yen lo jade fun ope mo ni baby lowo ojo yen lomo mi na pe won ye won je ki ri yin won ni pe mo ti pe mo wa fi olohun mo fi be yin e je ki awon araye mo wi pe Olorun lo sise yi kin se eyan baba mi ise ranse eyan o ni baje o a de ni resu to ma gbe subu ati n gbo nko yin ani gbo mo ko ni sele si yin o e dapo e gbadura fun mi nitori ngbati alaanu mi subu aye ota mi kan tori won fo leun pe bo mo fe gbegba ko si jije ko si mumu ko si kankan sugbon mo mo wi pe nigba ti mo se gbo program yin te se wa laye sibe ah mo ma ri anugba o da mi loju lotito ati lododo e se o mo dupe o ti olorun ba be lori ite tin ba ri owo gege bi olope mo ma jade ni 77 to nbo mo ma de Jesus City ma jade bi olope ni 77 to nbo tori ona wa jin seme ni mo tin pe e se mo dupe o e ba mi gbadura fun alaanu mi ka re etubo leju bayi lo o le bere ise pada aye mi ma kan mo e se mo dupe o

0: sa adua kan kin to jade egbo ile
1: e ka san sa oruko mi ni Faseki Fatima e se o daddy mo dupe lopolopo fun aanu ati oju rere ti mo ri gba nipase yin lowo olorun ise ranse yin o le jona o mo dupe pe mo kokko bo ninu oku ala tori mo fe jeri si agbara olorun laaro yi mo fi ipe yin toro ni owo olorun nigba ta si fi jade church olorun de da mi lo mo mo lalakala gan sugbon olorun kokko ba mi tilekun alakala lati gba ti mo ti dele aye n o ri eni ta mi lo re ri pe gba ni owo abi nkan to le dun mi ninu oko tun fe mi sile kasadede pe mi lojo kan laipe yi o de ko 100,000 fun mi pe ki n gba emi ati e mo nja o de mo soro ti o ba ikun gbe si mi sugbon o ya mi lenu nigba to ko owo yi fun mi pe ha o dabi ala abi to oto ni sugbon mo dupe lowo olorun ti o se fun mi pe gbogbo awon nkan te ni ka mo se laaro laaro be ni mo se ntele mo se ri eri lojojumo omo mi omo birin mi akobi mi o wa ninu oro to je obirin o ti to bi ojo meji ti mo tin reti pe ki won o pe mi lana lo kan sadede pe mi pe ha mo ni kini nsele o ti ye ki ohun o bi sugbon ohun ori nkan kan laaro yi mo fi pe mo kokko send message si yin mo wa fi ororo si ori ahan mo wa fi pe yin mo fi toro lowo olorun ah daddy mo ma dupe o won ma pe mi laipe ipomo mi bi mo idi ope mi re o e ni sise gba o e ni fomo kona ogun o e ni faya kona ogun daddy mo dupe o e se oluwa tubo ma sagbara yin do tun o mo dupe o
0: Lọ́ọ̀ṣì gbogbo ní ẹ̀dìdé ní mo lànà tí wọ́n wà tó bá ní sáwọ́ àná tí wọ́n wà wá fi ka wọ́n bí ìyá yìí wà wá kígbe bàbá mi kí ni ò tó sú kó tó di ìparí ọ̀sẹ̀ yìí jẹ́ kí ire ọkàn mi kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ọkàn tó àná tí wọ́n ó sì fi pe gbogbo tó bá fẹ́ ẹ̀yìn 23 èèyàn 23 kí wọ́n wá rú ẹbọ 2,300 pe mo fi se program to la to ba wa nu won wo to ba sisi nu won sa se nkan kan ti won nu fi mo po wa nbe gbogbo yen mu ida mewe mu ore to ba je akanse kan jade e ja lo account 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank Biyan ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade Eje nso bayi inu Jesu ibe ni ayo pe si ayi gbadun ta ngba inu Christi lati ri o nikan lo nise iyanu so faye re fun o bere se bi lara re o eje ngbadua fun awon omo olorun tin se birthday ati awon omo olorun tin mark wedding anniversary mo gbe owo mi soke fun gbogbo eyin omo olorun tin se birthday anu la ati ori ofe olorun tin mo gbe eda soke tin bi mo jo bi ogun ko de ba yin be se mark birthday ati anniversary yin bible kahala di shentopa hadush happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary in Jesus name o gbadua fun gomina wa e ma po si e n ba gbogun ti ile o gbe mi bayi ni gbogbo eyin te n wo uniform ati gbogbo awon student lapapo ire bayin in Jesus name o fe send the testimony e bi awon eyan yi je o loud je o neat je o si clear 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you